Mark chapter 2, Moronja, readingja, 18 euro. Laka mayo kora yutta way, rumbui, ka, nothing away. Wanga miri wale yo, mi yorongo wala. Tabunga iri hokora ngoi ngatamro. Muni wala yorongo yorongoja, maltuna miri wala John go. Muriki, lia lop maranya miri wo, yorongo wo. Kawipu kolko, romzare miri wala la, yorongo. Wala wala la, wipu yamala, yorongo yorongo, marchi. Pala jisu wala. Nga wanga dawar kayon bichan kam. Wai. Muna joan go maltun ramri wala la. Buku ngal yuna. Yukura ngoy ngatam runa. Ka nguna maltun ramri wala la. Rum dara emri unja. Wala langgo. Wala la. Yukura bichan di. Bili ngoy ngatam runa. Buku ngal yun. Yana. Kanungunja, lundup miringu walala, ngulibikin warai linggo, luka warai ngata yukura. Naku warai walala nguli, yakan jahannina, ngui ngata mirunja. Palangai jisi unja, tabuak mama, lakrama walala nggo melek koruna dawo. Bikin agam, Mendingan yorong yorong yorong ya. Wangkai mana pan meri. Marci yorong dan bikin kumur ngamateri. Ngulikin ya yorong wo. Taramo wo. Mendingan inguli. Mara mana. Nan ngai dai kanana. Ngai ngu. Nalkena wala aja yorong. Nina ngui ngatamu yukura. Pahang ngawarai. Nana wala yorong lukana. Marci, kong meri yirina, bichana, ngulikalaina, daramu walana. Dayana linggo ka kanan ngai yuro, walalana, ngulingi. Ka ngarakonja, dualanja walala, lundup beringu walala, balanya lagi. Bichan nguni yi, walala. Ka ngaranja, duala balanya, bichan nguni yi, daramu yorunga. Kalkina duwala ngareiro, kanana, walala na yurungunja. Kajangolo ngulingulina, walala yurung, bichandinja. Ngui ngatamirunja nina. Alangai jisi yo, gulipunja, melek miri, lakala ngala dao, bichara nakam. Mangiku ngalanja, walala na. Ngatilingunja ruom. Duala balanya bijan ngadili ngugiri baco-baco. Nguni ngoli yol ngowo ngadili ngunja baco-baco bariun. Ya kana ngai yoro ngola yurtanja tu mala marama. Bala tamanapan map marama. Nguni wala ngadili ngoli linja. Laju ko manja biapul. Mulinga yoro bikendi rambangi ko manja mapama madana ngatilingo na ka yurtana kainja irunguni yurtanja yuptu na yana ka ngatilingo yoro marci parpariuna pulonggol terina. Biapul na. Wurkina walmo. Bicara ngai jisi laka ngalanya. Mari yuri yolong yolong yo. Yaka. Yuta na rom na. Wangai manapan. Ngatili ngolili. Rambangi kuma. Wa wuri punya ngai jisi. Bicara ibili. Laka ngalanya melek meritawo. Tua lakam. Marakonya room dua la balanya bichan yuta wika forum. Muningoli yul ngoyo chama yuta nja wika forum. Yakana yurungai rarion nguni ye.
ngati lingo lilinja battilile. Palanya lilinja bichan ngati lingo batti. Lingo nguni yi ngati lingo ja batti. Yuruyana paryuna. Nguni yi yuttayun ja uikayo. Pala yuru nguni uikan ja lariyun. Winya yuna marti. Kapatti yurunguni yachiri na purongolkteri na yana. Yo, nguni yuru yolongo yo marama yutta walko wika borom. Yana ngay yuru nguni rariyunja yutta lilina batte lilinja. Mariyuru manda wika nguni kapatti. Luluang dun yukura lacu yana. Winya yuna melu. Ka balanya yi bili duwala yuta wunja romgo. Nguni ni yuro marama nguni ngarako yuta wal ngamiri rom. Ninja yuro nina yukura yuta ngulana yana romura. Ya kana ngati lingo lilinja rungiya. Mariyoro yutanja walnga ya kana no kala winya yun. Kabicara ngai jisi laka ngalanya. Kadua la dao muni maku ngo. Laka ngalangai kurna maktu jisi walangoy. Balanya.

Ahora era reading. Marco Wokeriwe, Chapter 1. Morong on your 9 or the 13 lily. Gisuna Lialop Mangala Kanguling on your young eye, sighting dung and yakori urnana. Yo, uling ya mi yi. Ngayon yung jisun yung yukara na nina na unula Nazareth wanga ngura makar ngura yung nguni yi galali yoro marchi na yung ngayi nguli nguli yung ya nanukala yung ya wanga ngura tuna may na nguna John galana pala ngayi John do na nganya liya lop marangala ya nguni ni mayak ngura John na kapung ngura Kanguni ngai jiso lia lop turun aja. Ka bingoro kapung ngoro jangai walmana. Tunu pana ngai na ngala jiwar ja lap turun ana. Ka biapul ngai na ngala god kunjang ngoni kar kulok na ja berin berina. Ngai marjina lele bingoro jiwar ngoro. Rumbal ja bikin wain muril. Balai ananine nananano kala jiso wala. Kadunu panangai ko har jawangana nguli nguru juar ngurunja. Ngai wangana ja bicarana. Ni ja jola ngara kwae na wal ngon katu meringo markap merina. Kami tirina yana ngara no kala yokora kong meririn ja bicara. Kadah ngurung nguli ngurunja ngai nguli ngiyi kar kuluk tunja. Kod kalanja birin biriunganya jisun na kangala. Palangunda na kapul mero lili na wanga lili. Ngay lipil lili na. Kanini na dyan ngayo koro na nguni lili dya, huyin ngo mili na. Porti na muna ngopra. Kangay dya, marchi na nguni ni, bungawa yun dya, walk ngo moko yun dya. Saitin dun dya yako yu witiara nga nya, jiso na. Palakuru yun na na yukoro na nga nya. Yara ngay bini jiso na bilmarana. Maltun rao na ngay ngay. Yo, nina na ngay yukura na jiso ngunilina. Yul ngumiru ngura na wanga ngura. Nguni yukura na yana. Wain na wakin ngumiru na ngalin mina ngunili. Ka walala nguni jiwar uyja. Yul ngu walala marchina na. Bala jaka na nangu yukura na. Kaduala dao. Muni makko ngo. Laka ngalang ayo korona makto. Jisu walang oi. Balanya.

John chapter 1 verse 19 uroga bala 28li heading nga bijan garon tangum dawo John gongon bananan bukulup tu mandami yolongo yo dana lim banangiri majuru chelambu yo muru da wala ngo yo wara yo yohan guanan muri punan yolongo nyu waran jiri kai minan waran kawari pumli bait nan bapuru yolongo nyu waran balayan nan gulen John gulen tawir kai undawon yana malang tun maran nan gulo yul nan bana yolongo kanan mamtana lenggo dundaya na rakara namin bikan ngan gaul dango ngayam banaya bana manguci yuno payo mandam yulungo pijan nan mam jon mabuko ani cumandana lenggo yulingo nuno dango dango nuno ila yang aja pijan dana lim dawir kayuan ya kang aya dango ila aja pijan nan mam jon magaruan yul nalingo nuno dango yulungo tangom nuno banayan yulungo ngaja jawarak men bandangan apuke ngan gaul kulan nango pijan dana lim kanan mam John magaruan ngan gaul dango ngaya banaya yulungo bitchan ko wela krakra namian yuling ko nuno dango yulungo mangan apungaro tangun magut parun ngunu kon warawo banadan al ngana pelin rali yan guan yuling ko nuno dango gulit ma yulungo pijanan danal kayangan bana John nam dawer kayuan palanan John madana lengolo rakra naminan bitchan menan ngayam dango yol ngo banayam mo banal nga chil kay nga na wangan do jawar mi yol ngo yo rakaran nya kroy bichan. Wangan bak tu yol ngo di ka waito, ka jawar tum nan bak tu kay ngi daom rakaran ngunaran ga purandak ngan ngiri mangam. Ka bichun nan bak tu kay ngi banagarom, tunay ko ngan manggara bachuar magaray wum, bichun. Yo, tangon ngay banayam yol ngo bananan gay nga na ikiaya yo rakaran nanay nga chil. Kadangom ngaya kay nga numalingon rakaram. Kacoy gumur nga chen wara, linggo gal kinan nga rogare ma waito na. Kabijanan nan gengan bana John magaruan. Katanalim bana bayi nguyam yul nguyo warayo, bana danalim ngurudo ala nguyo yul nguyo ga barache yu warayo yan guan. Piapul danal dawir kayo nanan John na bichan. Paying nunutango yakam bi manguchi yunu payo manda yul ngo, kayakam nunutango ilaja, kayakam nunutango banayam bana jawar mim yul ngo. Kanaun nuno ba yung gaya dango damblup tuman mayul ng namwaran. Ganan mam John ma bukuan ito man dana lingu bichanan. Ngayam ba yung gaya dango damblup tuman wangan do yan ang makati yo. Ngaro nan mam banda wangan mayul ng dango ginalangan ngal malingkuran. Ngaro ngan gal na nuno makaingi dango darangkum na nangyo. Nan mam gaya ba yung gaya mayul ng yon na nam nga pamun ko yon. Ngaro nan mam banda biyapul na wal ng julk tuman akaing na nam. Lingkungan gol na dango ngaya dunupa gagan na nanggro tapadong kum yup tumandawo. Kabijanan nan gayangan bana John magaruan ngunalan ngiri mangam betanin. Kalkin yanan banalayan mayang am ya kung ajudin na. Lingkung banalayan mayang anan gayangan bana John tumyul ngunam warin damblup tumulan.

Yeah, well, tuwal nga na Dr. Jamie, nga na gang chama ads ngor ka, numagangama yung radio, tipong ngor, nulon ngor, yirkala ngor, pirit Jamie, kunya nga ra 88.9 FM. Tap

0: Kisi wari pum da ora karani chola inna mangu chui ngatawe. Ma chapter 4 verse 30.
1: Ka pepul nan jisu rakan wari pun maile mi dao pichan. Dao nga ya ka wari pun dao numalengo kuyangi. Pa numalengaro kungka yona. Numangaro darangana. Nalpean ngaro ya ka kot wangaru kurutumi wara nguttan. Kot wangaru mdango kurutumi yulngu wara. Bilanya pichan nyimi kuni maimi manguchi. Ka banangaro banaya manguchi kalki munatalim. Palangaro bana mangochim ngutana but pichana. Kaya na jlingo ka hindi ngaro. Palangaro bana malawanyuin. Kawara na bana yulngum. Palangaro wain ma ngarungan balayalun ngama ngamayun balaya warau lim. Yo, pichana ngaro bana kot wangarum yulngu wara kurutumim ngutan hindi yana. Yo, pichanan nan yakan bana jisu mangiyo manam yulungo nam waray. Ka kolko minan yakan bana tao malarakan maili minganam. Ka bana danal yakan danalay mga nga panyinan, jisu mga maltunay mwaranan go, nanabayang danalingo maili dawartumaran.

Yung aray ako diploma nga, vice chair nga arts ko. Ka putoy chun dyan ni ka. Yung radio ko, 88.9 FM.

0: 와강 나랜지
1: 얌얌
0: 아 망망망망망망 염염 나

I'm back, and I didn't see. Yum. Okay, now, yeah. Huh? Yeah, one.

Yeah.

My name is Gautier. I live Paroi. And I'm ready. Elm Radio.

This is Jocelyn, and you're listening to Yungle Radio.

Gracias.

Bye.

Lo pilih nomor. Lo pilih nomor. Lo pilih nomor. Lo pilih nomor.

Thank you.

Get for it.

Oh, yeah.

Calle Neves.

Oh, my God.

Vamos a la gallina, la romana, gororo.

0: Jo, den har gått bedre med kjø, 7 o'clock, den har gjort noen radioer.
1: Jo, jeg er Adrian Groovy. Jo, den har rett om det også. Bedre med kjø, nå går galven kjø. Men den har gjort noen er opp til Napoli, Rangeli, Karnami. Aro nga mga ya. Wala naan ba siya nga jalkrin. Muna tayo. Kuro mo. Wala naan na na. Bewala mga nga atin. Nga atin nga. Rakun yun nga. Kapto na. Nanam niya ko. Dango. Milkar. Lalala. Rakun yun. Wala lukko na rin yuri yun. Napan niya ko. Milkar yun. Yuri yun na ka. Lingon. Wala napan. Wala nga yun nga jalkrin niya ko. Kuro mo. Kuro mo. Kurma ngal nuk kumala ulu itin ga ngai undayo marakap me melkari nyako main mak nunu nyako nya enam dong ya bitan maga nanam ulu itin nyako nuk kumala erup tuna lop na bulu mu nanam nanam napan kanu min ngia nong ngia urgit mundar tu nukko unala lop tuna kap pa menam boiling ne mena ngol min dadas tuna beo beo lem ngarunga benam beliam yum Nama ngan hukum lah lup tu nama rong nen. Pe wala mga rong ah. Ba jat tu na ngay rin. Otto ba ma unan bala barakun. Ba ba ma win rum bala. Ngay nyam na juluk tu mana bana. Ngay rin. Jat tu ngay ah. Ma ya ma. Nanam de ma jaka jaka jaka jaka jaka jaka jaka jaka jaka jaka jaka jaka jaka jaka jaka jaka jaka jaka jaka jaka Tuptun mah, nanti nama dalam bet petun berak kan? Am dulu ngurukan na, agak lebih bet bermuluk kor, nanti mengacen, nyako, milkerin juga lalalain, acennya, nanti ya nanti gue, acem nana gue balawa, nanti nanya nyako, weh wawa bicara, weh, tahu mangan nanya kule. Nah, wawa bichan. Nana bichan nyak wanga. Ki juga bichan guyam nyak ko. Palang ayane biar tana ko mercat na. Anu ka mana pu ba melo warbat. Nu kambing ngol mluk kurung ro. Kaluk kule. Kawam balle. Pi walim. Aro mga be pul ma majal kom. Majal na jatun. Jatun ka kut parin. Kadang lem biar tanam dalam duit, kadang biar player betul. Abal oleh naga, dan biar lem dollar pun dapat tun. Duit jika nyakul lebih jen, dapat tun. Kamu dengan bilang na benda dolphin, bilang na bulan beri, mana bilang na. Abul orang ada, dan namanya kubing orang kau na, orang kau peace tu na. Biar lem, am dah mahu na tengok. Dolar po buku ngoto, lambar ngoto, ero marea. Tartun mana na. Amin na nilaw, mana mitun mga jukur me. Jukur me, ne, mana ya, tutut, ero marea. Kabe ya, pemlari man. Angatam be ya, ngu. Tina, angatam na be ya, ngu. Kamakta na bata kawa, na jaku wikci na bina, kami nilaw, mana ya. Tartun mana. Ayo, belinya.
2: Yo, you're listening to your radio in Kartalala.

0: Hi, I'm Dunstan Witra and I'm from Bestwick Community. I'm a media officer and you're listening to Yulungu Radio on 88.9.
1: Yo, ngara ya. Yulungu kumait. Kaya kumara tambing. Kawang ay ngara kumata-mata. Yan na kun tao o tao ngara irulakaram. Paman po nalcer kan ngalapal mirngatil ninan. Pa namin mirngay kan ngalapal ninan milk mid nam na ikan ngayat tangal milk na. Pero tiang ngayon bala ngay yuta room ngay ka daltira, kumur daltira. At wan jang arat tulak kalaman pangatili ngoy daun, baman bui. Ngunin ngay marangal, mar may lurkot na milk na, abay ngukan ngunin linguran marri. Ngoy utu na miri, pangayang utu na miri, room. Pili, ngay ngunim kan ninan miyal kualal nanuk kalwang kan ngaldiram mal man makal. Kabal ngay kan ngunilin na malan mari marikin ka kal nga tunamir room. Siya kawal kan siya markulew man makungal. Mar malurkun kan na miyal kninan na wangangul ngay nguli mar maitmara na miyal na hunting lil. Karungi niya bingul kangata kurupa na siya markulin kayul na jaka kamirin miyal na. May palwal ng limarikinya. Pangwal ng lingay ang utun minya ng nili room ng duay bring walwang kaingal. Kaninan kan ng nibala niya may ngatil may magmiti room. Pangwal kan ngulan na marikin ng nili room yaj kuro. Ngayang utun na may room. Ninan may magto pingol bili kayan bili ka mikin mirinan ngay marikin wangan. Tak terang ayang ayam macin limurung limurung kalau duduk beringun nalar gay orang gay na lung teral macin kau ngalal macin mulan dan limurung balan yur tunggu nama lain ngay macin mar kang kang unir room kali yur kali ngay macin unir room yan beli ni nang ngay macin unir ngalap palmir room tunggu ringi main makto ngay macin macin dia mari inditin walnya kan unir mil terangan minan. Angay kan baman room nguran bang kan mil terangan min milk na. Ka wanga nya daw do al kam milk na nguli promise mire na. Yul kan ngay nguni milk tau mire. Ngay nguli ni ngari piri ngoy tau ngun nirpan nguli ki yul nguk duay piri ngoy yako mire na milk na. Yul ngay kan room nguni li nguran. Milk nguli ki ye. Angay li ni ngutan nguni milk ya katawa pira nguli ki diramu na. Palingan kan ngati liya room ngoran. Tau mirbalanya tau mirmiyal. Unai tukan nina tuai piringwal. Unili kan ngoran. Yur ngai kan room ja bicara ngoran kam ngundi tu ngai mil terangan rip yul ngur diram nguni miyal na tau miring. Nguni nyaka main mak. Ai kan nguni room ngoran ngati liya baman ja ya katu mil terangan mirmiyal na. Nguni nguri ke bilik bramat miryo. Angutan ngai tu merci nguni miyal kan nguri ke linggo diramo. Yul kal ngai tu yakung ana mir nguni miyal. Palingan kan ngati room do ninan. Kayan bili kawuri puto daw Miriam. Panan ukal nguri kilingo diramo. Kawuri pinguli nguni ya kan daw runan maram yan guru tukura. Kamil marakura mukul kura kamu malkur kanga pipi. Pili nguri ngi malakalak ram rumari guru tuyo dual nga pipi mu malkur kamukul. Nguni nga nguri kibramat miru lakaram. Mar ngaitu maram. Pabalanya.

0: Hello, this is Selena Yubo, the member for Arnhem, and you're listening to Yulin Radio 88.9 FM Nulin.
1: Yeah, one mark.
2: My good afternoon, Mukolo. Ngaraga panya ka dol ngaraga Emma ngalenyo nenaka ka namre de Mukol manmak.
3: Kama kurung arau kato manda. Kay ya kong arai itun ka nga makurung arau kato manda.
2: Mayo mukul di ngan balang ale to na we ta wala ka na mer ka wanga na mer na opo na kon mia la na kon ikan nyala ka ngal rongo mia la kon na cendo ka yutta mia la kutan gang ngala paler bala wanga lang rukam ka na pinya na kon ikan ngi na kon malak marangal na ngi ngai kan nan balanya mer ya mari nyumukuni o mari yinde balanya mer ya ngi kan Dao miring miak tamara ngal doi miring oi na nguni man makan makaya romuran una
3: makaya makaya kan romuran na ya kaya kan ngunele na nguran pala nya miri yo bai ngo ngama kuro yan rom ni wala batin nin dan dangun miri wala bata miri wala
2: yo gabi ang bala nakon mukolo na nakon mara na mereka yuta yo ngomaran ka Mari nak kongga ini tere, na nak konduk karena channel merto kongga ion paling nak kongga toka mari jama orang arjun mer, ulan nali mulai tu jamar kule, ulan nali dah mana pan rupiah, na nak konduk kara merto kongga ion, wah nak kong main mat kaya duk kara kau nak channel merto kongga ion balanya yul ngon madain ulang tu maga yal duk kara lel,
3: na yang ayah korang dari rumuran. Ngala parmiro balanya rao ya ngala parmiro ni ngala parngile mrung balanya yor ngoro ngoro balanya ngoni ngala parmiringile mrung room lakra na rao ka den tun rao do karo ni na ngai kora de ngala parmiro balanya rao kung ka ina rao bile de kai ngai mar ju mar de kai dal te dal tir na bile ya kangile mrung kora na na ramiringile mrai yor ngo kona ramire bile ro mir wala bookmark ngile mro koro tongile mrung mari walking ora ngoni le mingile mar ju mur kona wangai mana pan ga wanga tunu pa ya manganya ngoni yor ngona yor kona Pilih mak ngaji tuli beri punya, kait cili korang ora. Nabi wala mari nguli darangan mire. Yan balanya jal yu mici ngui walang kalaya. Jal yu balanya raya kayu nabi tu nguli ngi guru tu ninga tulang guru tu ninan. Tapi balang ngaji kurang ninna, kait jal kuru al kamaran nara mire. Kabalanya tiga mak ngaji nguli beri punya nguli kumur dal tiri. Nguli murung kala, kawal lang kala.
2: Ayo main mak. Kam, nabi ngaji nakun nguli mari, malak tu nguli maranggal. Ka balanya nak kon mulai ngole ta manapan wangkan wai me pun kena mere wangkan gat pulu kena mere wangkan mana lu kana mere ka wangkan ka balu kana mere ka doi koraga le kon mulai ngole nak kon dia mar kuli jan ngar terengat tau o bayangon ula rupiah kang orang tau madang o dia mar kuli o family ko kurutam mere palang ole mare nye detera Kang, maile ngurungi mari balang oleh marin ngurir yun. Ngai ngoleh ngunye wang kaya yol ngomarici balang ama kolek ngola marici. Na nakun dukar le mertu kung kaya ngai tunye balanya malang tun ngunye le kurutu miri wal. Family wal. Ayol ngual merangkal. Na nakun dukar na ngai tu dunu pen marici ngama kolek ngual o kurutu miri tu kung kaya yun. Na dukar nukal jaman makya makaya in dukar.
3: Nabi ngai dua le, pilih yutang orang na. Kamar ngai merti kai gat artun mar. Hei cian ngilu merungko, nar cian ngilu meru darah daya ma yul ngona balanya rana alat na yuda yuda na. Kalau nar cian ngai nyanyi kong kai ini rungko ni yul ngona. Na umra kalang ngoli yul kondi merik kiri. Na umra ngoli rum dong ngoni umra kai mera mulkoi ni amri. Balam rakul dalih dah tak artun na. Mak tika ngurai kurang ngilu merungko bay. Lung mana ramiri rum balanya ngilu meru lung tur mana ramiri kawangan mana ramiri kuni kiyalangko. Berkait sama, teli din tu nolak nak kau kurunan mangai alirum beli, puni na yul guna lana tu lupa sama, ngelumuru ya kau kau nara beri guna mana ngan nama, yul guna lana tolong ngelumuru, guru tu miri ala wakil mering ngelumuru guru tu ngora, ngelumuru bilin mana ngala kau nara miri,
2: yo yo waktu aling beli, lembur dal yul ngol ngol guru tu mer lembur dal kamar mer lembur ngol lembur dal lembur tu nama nak kon kagung kau en mere. Bala bikin betul bikin dao kasih pal bala butur bitun dao kamana kamam dukara ku ga ona mer mar tonga e mar merere marango mar tu mar merere ga lembro ngone ku ga ona mer lembro ku ga ona mar ngamatinya ga kurupan dukara ngone main ma ku ga ona mer ga maga ya bile guru te mer lembro dal bala nyarao nina lembro ka lembro toka ku ga yon ya kayan kanar tamadain mar mereo Pai mula tu ka wang anda mendengar kun mere kabul lah mere beratur mari ni detera pada tu ngam aku lekun mari kun hundi niak kamen mak hundi tu waruoyun nak kun dia merkul itu waruoyun madang ka guru tu mere tu waruoyun ka dukar kango orang lemer tu kumur pun anda mereka lalu maram mereka maram makum kata awam madang maram ka kungkayan mereng ka guru pan madang main mak tu kara Maka ya balanya burmere rom ngora toka marto ngai buk makle marto ngoy ngamatere happy ter na konya pian pian konya mara kloja happy ter marang kamara pese happy ter marang koy mara kaun la koro to mer bapa mer ngong adik mer ngong nan ngok nan ngok bapa mer ngong adik mer ngok ka buk makoro to mer mala ten dong ni ngamakole ngomari kibala na wen bara pa orto na nan walang kal jarom do Para to lembro ng bukmak tamar mo kan artam. Ya pala nya, mar to lembro dara ya kayan lembro wang kay gali dara. Lembro to dara mar ma wal gali ngur ka kung kay un mar man. Ngayon ngoy man mak to mar nga mati nya oyo. Ya pala nya mar to ya kalimro war oyon. Kabala nya. Mukul na meri kan nga kulya daw dual ngal kan wang namin man mak tual.
3: Yo nga makuro dali. Warpam kulya dali daw ngilimro ko. Kadela mi ngai dawar irna dau nya. Cucut na marka pri yulo ilngo.
2: Yo, main mak cucut na marka help you enjoy dal dau eh. Kabalanya, mak cucut.
1: Yulngo, radio, one dau.

0: How's that? Did you like it? You want more?
1: Hey, this is Slow Mango. You're listening to Yolngu Radio, 88.9. Manmak.
2: Another interview, Ben and Guru, you know.
0: God, thank you, Zoe. Yo. Aro akan dumelo ko dao. Bamman ko dao dao. Bere. Uru dao lang ko malain. Bamman ko bere aro ngan do balkan. Kanda na wang kanjo martan na ngala. Ulo ko na lang dai walak pa. Kanda na wang kanjo banya bicara na ngala. Hana re je kolong. Pala na lang na wang kanjo mawang on ran kan. Nang ang donan bolan. Po po na lang na wang kanjo na ngala ngal mil dot tuan. Po le na ngala ngala ben. Ding ing na nakanal pen ya kadang om bican. Hanang ton banawang kanjo mayaw iwanan nga naramuna taan bla burpur iwanan jinyal matyan wanang kwan. Hee. Pala na wang kanjo talakan na wala nga nyan talakan. Lingon ru. Ano na bitya na manawang kanjo mawangan? Why? Kuta markam eh. Tam ngayro nun na talakan ang bait na pala ngayro ka na nanunin dambalan lingko. Ang ngayam ngaro kawide yun anong kulir nang tuna ngayam maro balan. Ka ngayim nan ko na nangalam na ngayim nan ko ka na. Ayan bilay niya ambulo yan na rebrick chaos. Lingon ru. Ha, nanam na bol ko marunganan. Ran ganan kan banya yaw yaw yanan muna tan nan kun banya kan banya na dalkaran nanan. Lengon nanam banya banya mi ulo mo nguro dawa lang uro nana kudat mi ulo nana kudalkaran. Banya nana kang ulo nang etam bol ko. Lengon. Alam na ran ganan nan kukan yaw yaw yanan muna tan. Gundan mala durung ko manan nan kule durba durba nan nan kuro purungon gundayo dur. Lengon nana banya rung nana wat mi ngoy dalkaran kuro purungon. Nana na. Eh, bila niya jay kulong meo, walo yo. Eh, kada naman na jay kulong mayako, kaya jay kulong Tracy. Eh, ka Bingrum, tulok to na naman na lamuha mingo mil ran kanan nan ko. Woy, alam niya ako jika ako tap mingo minyaw iwan. Ran kanan na naman na nangala wartan, bitya nangala bandan, dirimok na. Ha, thinking na naan. Tikan tanya ko kutap mo mga mong doon ang banda yung nguyong ngan bayanan. Ayaw walak na nga rungan na laot lawa manan ba na bandan malan na. Laot lawa manan bitya na nga la flat one na drungo yan kan. Momong doon ako ropro ngo. Natang waleng wancho doon ako marit mingo niya ako nyuka. Lenggon. Nyay anan na nami apat mingo nyay anan. Bulo machin chayin na wain jinan. Chinyim na machin bulo mga akulan. Kururuk. Kururuk. Bile niya len. Kalam na chain yan na ko ko inan ko ro pro ngo ya ba mingom nan ngo eh dr eh abe ngom nan nanam o mingom be nen benan tatam eh ai ni nanan eh daran nan akan banya werek tun menam ya ba mingom o mingom nan waro yoan eh be matun men eh wa markap me nau nun rak kunjin bichan nan kan ko prongo socks on kan ngale jama we bilenya socks bilenya menan eh bengor malan ran kan ngande ba pan ngarongan ran kan an to palengo ka ngande ba na ba paula ya ko tamala kangir do bale mana ya ko ngande ba pam adu bale mana yo tum ula ya ko odor ko kajin jalma ngalengkon ya kom do pala nayo to mala yore nana wa mengo jin jalma bayang ngoy nam nanan ko dor kom ya ba mengom nya e wanan ya ko dor prong ola markap me ola ya edor abeng rom na ngal ngal de papa nyan banan nyan ola nyada malan ka ngirik na tangon ola ga ka narong wa ngalanya ko yo to ola wa bican ka nanan dalam langade me wa wanare ko yo to merkin wa ben kan dalam nyi baba mengom nya e wanan ben. Wah, katur aku merda, merkap mir merdan. Nah, korang semua wotin doal wah. Atel rongi merda aku, macam macam nanam. Papa mengom. Nanam macam ngade, mengom macam boyan menan kundaion. Ya pak, mengom macam yang ngan boyan men koroprongo. Ya nalingo yang kulong arong pulungoin. Eh, dr, koroprongo. Mana bayang orang arong ngarong, mana arong kali yuanan. Lenggon. Abile ya tahu, alas pun malingo tahu. Paman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman. Nata, 90s po. Na, ungan na nga, ungan niya nama. Ano na, nukko tiri na na. Eh, arungan na naman na ungan ma, nukko tiri. Yulong yura na nga, bayang kong atta kongan. Na na machin, bulong ba na, ungan ma machin, bulong machin, darok minan. Darok minan machin, bulong wanganan kan. Dur, yulong yura nga atta shopping, dortan na nga, na nga bulong wangan. Woy, nga rin atta kurupo lubihan kan. Yaka kinipi ni, marano kurupan mo, bayang nga rin to dark tun na, bigyan na na kan. Lingon. Ni mo ka na nabili niya, shoot tempa wartom. Dango lingon na kong ngayang ngayang ngayang ngayang lingon dur. Ni na nabili niya na, mingin na naman na wartom, dark tun na, wangan na raw na lingon. Nama ngaya, panawarto niya me. Nalami jeng atau macam darka darka yon darka darkan macam atau bayang belum nalar ngapa kena nama aronga nga pake yap namuti kangro aronga nama na bena nana watte nana otto nama wala hai nang to na balen gumuri nan ko lah hai excuse me appa bichan nana mena bichan ade nga pake menare onga ngo yolungo hai excuse me appa ben nana watto nama bla bena ya o ma talking to bichan nana nga pake nana watto bla bena to me dog nya kule no watto le wa ngam dango hangal ngarong larion ko prongo hare nan nara eh do eh wangan nana wangan nana waktu nana ngapa gen waktu nama nabe nawe tam ga ungan nanya kule wanga bae ngala yulungom yulung ungan jen lengkon kan nana ga ungan nanya kule wanga ya kan yulungom yo wangan wangan wangan wangan wangan nana nawe yo nana ngapa gen ngaro ngatan nan go shopping ya kan mala bila nyo ungan go mala ka ngata ngana pele go yulungo ngata shopping boleh ke na nganya den stop malanya lengkon den bibs bekere bana nana bolon do bulu kabro le iman Badam kabila yang urun ban buruk men piano me lingkun lingkun yul ngun buruk en mayak kanungkan ma marat na buruk en ah tangan lingkun cut na kuna ilian lingkun piano men ilai pukul buruk en dah aduh anang tu nana pana wato Chorop ngay helen. Pem helen nara. Koro prongo. Wakin ngun bilayan wato. Ngayon nan ko ba na family yung koro prongo. Ano ba nga doon? Ano ba nga kalam? Una lang niya nga. Raman gining. Ko pa doon mulo kem iya ko. Mulo ko kem. Mulo ko kem. Nga manun ka mulo ko. Mulo ko kem. Nga malang tuman wato yun nun no iya ko. Mulo ko kem. Ayo. Ayo ko pa doon mulo na iya ko. Mulo ko kem na wato. Ayo. Ya. Yo, bila ya, anyway. Patang ko tao, ayah ka dumo kayo wakka. May bina, paman ko'y bida tao. Yo. Kada nga wakkan nga dumo ko tao, ano maka nga, madang nga yulong radio nga jinang balananan. Biar Mark Show. Yo, bila niya, kama ba dumbo me.

Yanara, Ravagin, we are,

0: Yo, nami repok magiol ngo.
1: Yo, tenjang ratu endu beuing ka dual kapek Buffalo Boys. Buffalo Boys jabalan na kon MP ngatil jang MP aku. Tenjang ratu endu beu ka Terence Kuruwin. Yo, dao malang itu lakam national kadel Buffalo Boys ngo. Abalanya kam.
2: Yo, arah aku papi English tema ra Terence Kuruwin. Nelayan mereka orang cuma lah. Jangan mawa ngah family, pantry orang meton mulu mo. Loan main le mule. Karena le murung punya mal le mule ni. Bill ni wipolanya. Tambah le mule marci nak on out. Oh angah ngah jama ka rungir rale nele. Jama le murung ka. Bah Florius kalau malah ngulanya jama. Kara kalpo pelma. Oleh tak le mule ni marci bola. Weekend nak on Saturday. Pala push til na kon malan tingil erli mele fishing line nan mala jawon ba kon garan jole mele jaman ka garan ka gal po male muro pois ko a balanya
1: yo ga how nika feeling onini de pala jajamal waptun how nika feeling letto pray onugo trumbal nable how nika feeling
2: era ka feel letto nera jamal waptun nera ko rumbal healthir ngara jamai nei rako brain open karumbal rako brain brain nei ko da kon skill da ko jamo lingara yang dol ara tuka nei rako kola ngodin mam wanga ngona kon ara lenin nain ga pangor le to action jama ulana oni belara ni na ngor jama ngara marang mara feeling da ko happy life nei ngar le kon fun ngom ara le boys na ko lemur jama mirin mala ko glorious na mala awal linya happy rakal ara linya happy olangal poiska
1: yo thank you dual na porganina ngara Terence Kuruwi ka Brian ka number thank you
0: yo thank you numalango butter chindao tambal yo long ready early
3: hello ngara ya ko naipiri ko mana ka ngara ko wa ngati pungkan kan ko ka numa ko ngama yo long ready

0: The time is 1 o'clock.
1: Yo, buk mak na mil no ma. Ngara ya ko bul kana e ka wanga ngara ka do ala yo ngura idea no lon boy ngor. Ka wanga ngara ka di pul kam ai 8.9 ngor. Tap

0: Your bookmark Nagayaku Laura Fernandez. You're listening to Yongu Radio 88.9 FM.
1: Yeah, well, do I know it? I'm gonna know it, mind you. Do I blow a couple like that? Bookmark call him wrong. I jammer call you, they call wrong. Back man will call you in Jawarion. I don't know, I'm gonna couple like that. Yeah, one might be well, eh? Jawar, I got it. Daro kong ginaga ka walang anyan dot mambala na ulil kot lil na ka unil nga ijad ng uwang nga bityan kam murukid di na ulil ko tol nga uwang nga ingo bityan nga uwang nga yo men mark nga rin nga to korupan 5 days nito na ulil in custody ngon ito, ngon al jail ngon, custody ngon ito. Kato nga yul ngon, yaka nga imanigin na mayali custody. Ngayon na, balangan niya wala juro pa man, 5 days ngay ginaka ngon al ito. Ka ngay, galkon ngay, wangay muna, kangura chara, kabulo marma day, wangay muna, kangura chara, kabulo pichan bele ka last day na nakun 5 days na ngay to tawarto na angay nganyan maram makyul nganyan maram makanyan balanday maram bingo ni ngay jail ng kakari in father custody marikin wala wangal na balangay bichan away ngunit jat turakula kangal pichar kam marato nina ngon al custody ngon 5 days yoro ngay ngara ko bango gana nawe custody tako ngay bango gana ngara conspecting na kon nawe para ngay ako custody gana eh bala ja to al jawal pa ngay yaka may gina custody makay ngon yung bichar ko yan makay to custody tango gama bala jayal pero bango ngay custody para da bawa pero yung bala ja yo

ñako labi dong ra kanen nañ melen gembe on ni nga mañ radio 88.9 FM.

yo bok mak aranya ko en jula kanga man maka 88.9 FM yo radio

Ah.

ángeles, la

Hello.

Yeah.

Colombo,

Normal.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

Enggak,

0: Bangman.
1: Bangman.

Ya, miss it, mate.

Malakanya,

Malanga,

0: Hi, my name's Catherine, and you're listening to 88.9 FM Yungle Radio.
1: Your bookmark, it's Ngarijan Emma here. Today's Thursday, February 23. I'm at Galawinku with Yappa Gappan Ngamma Guiwanga. They've been telling me stories about Yungle families, Baman Poidawu, in the early days, and also today, and how things have changed. Ma.
2: Yo. Nga tilja ba man ja yol ngo korotomir kaninan korotomir yol ngo kabijar nga ikan gam kangal nga ikan gulon do yoto kangal nga ikan katal goyangin main mak bala giningar na kulk to bijar kulk bijar giningar bala nya giningar kulk to rinja bala na wendaw nir para yol ngo na Yul nguna ngay tao nirpa na kun guru tugal ke puina na kun guru miringuna. Tore to kata tore tiak na uko miyalk. Mar ngay to mejingutan ja bala ngay maringin na ngay to ay miringu. Ka ngunin ngay kan ba na wen yakang ngutan ngay majingun ngay kan guru pergiri. Mundur guru per ngay kan. Happy jar. Mundur guru per kangat. Ta kami apuno kangariri nguning mundur ja ngain do madan bapa ja kangari ja yakan gurupan mundur barai nungan maramen nan ngun pile nguning yutun mundur nan ngun nguning yutun mandang nan ngun miak na to yan bile ay macing nguning yutun nan ngai tor go yakan nan te kanina nan ngai kaliur ja ngai ngain ganda ngal nganya tu ai mere ngunja guru to mere ja yan bile marci maricin ngai kan mar ngai macin yindi tenan balanyan dunggaran nan ngunakun na ngara tulaka ten muni ngai macin mar ngi tenai ngade mere ngunja mar ngi kola bicara kam muna nungu ta mere ja tu ai mere ngu lakara ngala nan ngul muna nungu una nguruk ngaran nuna nan da nguruk teramu Tuai berengun nungun raku guruk berengun. Kau tuai berengun rakalangau wakup berengun. Manjmak. Kau ngai nguli ngadik berengun ngata jama. Kau guru pernah ngai li yutual nguru kali miyalkal. Ngai tuwal tuai kugangu ngata. Ngai li kanan nina. Ngai li marcinya kana ngai li kapala guru peranan ngu. Kau dicurungi nya. Ya kau ngula ngai li jala li inanan ngu. Perakian ngai kan nawe, perakian ngai kan utar merangal. Kamari ini nakun balanya donggara, nakun jikten, balanya itu donggara, balang ngai ngade merengu, kababat merengu thinking nanganya jangan li nawe nawe guru pana, mar ngai itu kanan jamang unal ngatanan ngon, ngai itu katilan ngai itu mar ngai tera tuai merengu nanganu kalangau, bicara, balang mendaga ngala. Kangal manda bala guru para ya kangula na manda pula galkun bangai tu ga yindi termeter muni manda guru panjangnya guru perayaan ka balanya ta na kun ngati lengu njaba man bunja pala kan mi alkun ini na nai mangi tiran ngai na no kala ngai de da mo ja doi mere ngonja ta mere ngonja yo mangi tiran ngai belen bala ngai Burungkan marcin guni madaram bangin. Tuai miringunan ngu. Angai ipi balaku aik manjangan dek miringunan ga bapak miringunan. Gumur ngamatinan madakan mandang beli. Kurung ga waku madamaran naminan. Waku ga kato diramu ya madamaran naminan.
3: Ma.
2: Yo, yo, yo.
4: The option is what?

0: My name is Gojira. I live Boroi. And I was 90. Young radio.
1: Yung ama, doon ya daw nga lito lakaran namin na upo yung arta berkait nun nanya. Nalcakan ngunin nga til ni nan nakon taruakan mel tanga tangal kawang ganjo di ramu ka nito daw kurupan ka lakaran nakon na nakon main mak malang nilikan malang turkan na malayat kur nakon ma.
2: Yo, kongor kongor. Dia ko ni ako mangi nauko wordko taroko kongor kongor dira mukan nenan wangan dira mo kami ak nanokal kan nenan uri puri puri puri pu baporo uri puri pu baporo zual lumur kan nenan namu na baporo palanya kan nenan ka na wal kan ngun nenan nan palanya na kur ngun wal ngun mial kur ja na kur ya pak manjora wangan na walang bapak merengo kawang ganna walang ngandek berengo kagun ni malang tuai merengon pangun walang ga dangar cur minya kurupan minya wang ga tunga ta batana ka kurupan minya ngune buk mak tuai merengon walang ka walla oi ka marcinya ulla ure pulal mai palel ka bunna ka ni walang kurupan minya ka bare nyambi walkan kamar kule walang pang walkan dangar cur minya kamar kule wal macin marangal kana ngal walkan ngune na namun kan ngadek piring walal ni nan wangkain kal bapa piring wal wal langgal camar kule wal nguni nak kun walkan ni nan ga yang langu meri nangai itu ale nawin baktur jaguru tu nawin deka mial taru meri jarum palanya palanya meri na micinarin maricin
1: daun ngai kangal
2: daun ngai mesit na kangal kagun ni bai pulung kalakam ni bermarenggi. Ngunin ngay mangucila marangal. Tuwai miringoy ka, galay miringoy. Pala ngay manjiyul ngun jadera manjawal dingking na.
1: Pwipun wal kan ngaricu ni, walang miki na nyuwala na kadwal sa room kama.
2: Na yo, na naman kadwal, na ni kadwal kama room jana purung urkan na jalto na raun
1: jana. Room urkam ka?
2: Room urkam na purung. Ngay ngay muli tinandaltin. Pwipun wala manjiyul ngun wala ninan ganan. Unni mial kurul kuga dan walingul kan epe janan barkolela
1: yo
2: priya langa itu ngundi uri pungul kan nena wanga ngongade merengol bapa merengol ngai itu itu merengol mari cibalai
1: yo
2: aku nen pala luka ngatta walangkal palanya mala rom
1: ngai ngani wal ja palanya ngai ngani naunye confusion jana kun gangal walang pala walkan pripin iul ngwalal mar tombal ira kana wenna kuni apa bara yang nan ngelok rom gue pingin nyamri orang ngelok tenan pena awal kadal dia ngurik sama rom ngurik kana mere dawo nina program nina main mak nina program mial kur malah kangara tuh beri ngolang nina nina program main mak ngaji mar kur nina program malah boma karena anduan dia bar program malang don bicara awal kan ini hotel
2: ini bar awal kan lau yurawa ngal lah malang ngul walang kal ngul mial kur ngangal bicara bala nulila.
1: Ya, pikir.
2: Pikir apalah doa turah walal marcin.
1: Ya.
2: Iyo, kamu nyalah nenan kan. Pala nyai malah ruam walal langkat. Ya, lu walal lur kuntur kayu ul ngayin nawe. Aku ni ngayin macin nyul ngayual jamar kuling bitur ja. Nguni nyual butur manangkin dia aku nyebala tau. Nguni kan micin hari walal gangal.
1: Ya, pikir.
2: Wangkaj na nakun miyal ka wangkaj na deramo.
1: Ya, pikir.
2: Iyo. Para kan ngunin bilan wang kajna miyal kemarangal.
1: Ngunin bilan lurkut na familyan nan ngoy na miyal kira muka jamar kule.
2: Yo.
1: Ka miyal kira muka jamar kule yakan na we.
2: Yakan ngay uli pungul marangal.
1: Yo. Ka tiang bala nakun ngama, tiang bala nakun dira mo yurta, nakun ngay ka, tiang bala nakun ngunin ngatulkan bicara, ka tiang bala yurta wal ka ngunin milkum nakun uli pudal dira mo napulikan nama miyal kemarangal mire. Nawe kam nina kamany makom kawripukan nina kamany makom kamaram ga bingore baman ngoy ga silwal kamaram yal kmarma
2: ni many mak nan nguru kirom nan nguru kirom ngay kanina ma yur na kura wal ka ngunina kun marki nawe maranamir ya uripukura kuro tokur ya Ya karena kunda merja nawe guru togo ya kuro kura.
1: Ojal yo nian kamara.
2: Jal yo wal kamara. Jal kura wal kamara na mer.
1: Yo.
2: Ka kuninga itu mi al na uri pun ngulung ngede da me na mo ni uri pu guru togo kuninga itu ka yul na marcian. Ya bejan.
1: Yo. Ka uri pun ngane nan mudale na ngura na kun mi al tira mo tuai mi ngane nan ga Bayi jengon yang merawat ibu bapa, ibu meraya pak maju ni kanan dan merayan.
2: Yo, ni dan merak ayur pada guru tu japa maju.
1: Yo, kadua ibu ringo guru tu.
2: Yo,
1: nak nak kon, soale family sekon nak kon, balanya family nak kon, uang kain diramu kajar uang milk, mui nak kon, raus tukan lakang alda, aku uangai ngamai. Tahu nak kongal walkan ni dan main mak kongal ngata walkan kurupan main ka marga mati nyaukan ngulanin diwalang ka kurupan walkan ngata maipal mulan nama walkan marang al gan gurizikan nak kurupan walkan sharing walkan ngunile yulungoy yulungoy mala walang koy walal ka uripungay lakangal nak kongal pak manjur na wang kain jodiramu itu ay merimar kaya pak manjur na Wang kain buang ada pun, kain bukanya beli wal ni angan main makong alkong kain min malah punya min jamar kulit daruah kalau cuma liter, muni balanya mereka, kau wang yang kagak mati yang balam marin nawe happening muni nakon dia yutang orang jarum or, nali yang marin daruah ter,
2: nali yang kagak dole marin daruah ter beli bicara kah, wang kain bicara cross naga marici. Ka balanya raina waimina ka katun ka ngani cina ka kabaina gulk maram ka bikin gulk maram yo ka rupiah ka jauh yun bikin rupiah ini jamar kule rupiah ngayin ka papa miring uja ngayi penan gombom ka bahayungun ngatau nja
1: Yo,
2: jamar kulit ya.
1: Ngai kangarik beri ngai golok tuan kadang nopan dua puluh lah.
2: Yo ka, ngai ngai jamar kulit marci balan beli marik miring wala, mau miring wala. Ngai ngai nak kun balang uli ngai ngarik beri ngunjuk mau miring ngunjuk angan ngai ka marik miring ngunjuk. Tu malang wana rupiah. Wajar lagi jamar kulit marci ngunjuk beli balik nama. Ngai ngai jagul tur balang uli belakat lah marcin. Ngai tu yo tu bican wanga. Malu jagul tur kau dengan waimin gabunjun. Nak perungkun bangun ngat tahun ja. Tiang ika rom dongunin akun tuan ja. Na wujua ngan ya ikur kom.
1: Yo kabulo family nakun ga. Main mak family kap. Wan sekali balanya malagari nakun dukun mala. Nakun waimi ga kaba ga nganici ka. Nah, oleh punye dua puluh, ngai lingunye ngurungi ka ngai ngawatun nakun familynya, pelingunye ka ngatau kajau yun kiriu, yurta maranara wangau nama lagi ringunye wangau tukadara, palang ngai ngule familynya balanya aja kan, nah, oleh ngai ngun berikir, oleh punyole ngai family lecuar yuna. Nah, ngole korupto mermarikin milk cara dia mungkin kerjaan mera.
2: Yo.
1: Ya, palanya dia ni malang ngai lega mangunya nak kon mari palai family lil.
2: Yo, palanya nak kon ngai itu ngone dia mereka mula teraloka, loka ngai itu kawai me, kana we, ane cie oka abang ngai itu loka mula terja, ngai itu milk cara bicara wanga, ngara tu balam mari cida we lila. Orang tu tunggu dalam ni yang berani na, bicara ngaji ngoleh berani kadale ni, lakukan ni kadale, palanya malaya ikur, kapan ngalih katin kiri cila goya marukulit ngalih tu na ngalih tu guru pernah taja marukulio, angar yang terbalah mari kita, kanin tu katial ni na, kaya lah ngaji tunggu ni mial kun dalam jabala beliau na, angar itu dalam jabala beliau jangan aman, dana cuna ngaji tu, kayul koyul kerok. Ngai ngun nan ngun rong ngai wander de pongor mi alkoin kanan ngun dera mo jarong kerpet nan ngun thinking pengai galok kayan
1: yo kana na kon ka dia ke ka dokar ngora le mertukung ka en balanya family nya kon ngai tu ya kamra kan artan mir ka ya kaso ngai bala bichan billion ka ngai bichan bala tu billion no chale mer tu dole in kung ka in family stana kon rale rungan mar mar mar tu mar ko rung er mar mer er mar ko ka cha mar ko cha ka ka na na kon kung ka in yul ngoy dokario yul ngwal dokario limrungal kel kring rom na na kon ka ngura kung ka na mer ngoy tu mar apan mar ka kung ka un madain lam na tu mar kiel lam na tu mar mar tu mar mar tu pan Nau kala, boleh cuma kala, oyul kala.
2: Yo.
1: Kali merto, kau enggak entuk kartu ali, nak jalan merto, kau enggak ngatur limur, guru tu mirip mala.
2: Balai yang nak kurang akan ngatur jama, balai yang kurtu karkor, akan milk nawangan yang milk, ni akan tidak menyuangan. Wangan ngarakan kam, ia langgung bernipi to thinking. Pikir ngarakan milk ngarakan ni pitu thinking ulan itu maram nungun itu meringun maturan bangirakal marci pikir ngarakan jama kawa ngai mirang ngarakan akun jama ngarakan balayang ngulung dira milk marci nan milk nantu ai meringun nan ngai marangal ale bala nau kalko ale mertungun ruangan amir menyimakun amira kangun nakun aran nawin Marikin manda, ni nana orang minta langal, ni nana puru, pala manda, maka ada menangkan daun, maka ada menan. Tua linyu berenda, manapan menan. Ni nana linyu kawan kaya ngura, ngani itu punggung, ngula wana wala marci. Tua na, aliyu marci naik ngani nyo, mahali itu nukar lakaram, nuna manggiko, marni manggir ngani uli bolang nitu, yakan bulu nyawe tingking linyan nanya pijan. Ka, ngama linyan langkara ngawe, Maripoy dao. Nalinyo marikinay no kar, malangal nyo to, may makumali niya lang ko dyan, malakulay dyan dyan ka. So na ngayon ko, yura bilin, naungo dyan nga, naki ngayon dyan. Ano ito, ano nang lacho ko man, yakan nga nito, buro, ay ito, dakado, ay, bide ngayon loka, nawe. Kakaat ko dyan nga yura, bangin ko, yura nga nito, kajagan, dyan, malakulay, nalinyo lang ko yung linyo. Bicar.
1: Ama, kabali ngayon ako ni, Pala nga iroom na kung mga kaya doon ka, pala lahat marto nga eh. Rambang yung mga nga yung manjmak nga eh. Sa ikaka nga yung dira mo na nga. Kaka hindi kaya markulya ta, kaya nga mga nga yung manjmak nga yung o. Ka, umulit lahat yung dao na kung. Tuwali marangkala nga o nilakala nga.
2: Yo, kaya ka nga na marang, nindu ni yulungo ni nito, kung ka yung mandang yulungo ni dira mo yung milk na. Mindala lang mandang. Kumro nga mati mandang nini. Ka nawe nawe ko marang matinya kor pamadatun din ay ngunili na kon kala kramen to kada ho ni marangi yo ka yaj kurya ngay yaj kurya yaj kurya ngay rom unya marang ulit tuay merengo ka kala merengo but na mira man magpalay bili cuman jamar cibala kolok maraman madain Kolk meraman bicara ni itu kanakan dina, angin itu kanan dina. Guning ngai nguli, murno ngotir mandang, ngurukir mandang.
1: Yo kanal cian nguli ni guning ngai li, puna ber mandang ngai tu buon di report beli cuman gal. Nal cian dong ngurungun happening, nal cian nak guning gal, nal cian goyang na
2: main. Ngurungun tu happening atil, kul meraman mandang kan dina manda, ayul ngukur bangan amir.
1: Kurutomir
2: tu bangan. Di ramu na kurutomir aku. Pichan do. Eh? Kami yal. Wangan namir mada turan bangi. Kapwa mali tu mandang marci. Wangan namir. Ngay tu. Miyal kiyaka. Miyal ko ngadek mirang babak. Malo marci bala ngarcun ga. Ngay tu yaka diramu. Nawi. Ngadek mirang babak. Malo marci bala ngarcun ga. Miyal na. Da manapan madaingkan din na. Ka wangan namir lakala namir. Gawilin.
1: Yo.
2: Kacurungin mada. Tuwal. Tunupan dao. Marga itu rungir balai bapa nak ukat dua meringwal guru tu meringwal.
1: Yo,
2: katanya angin balang ale kaya kan balanya nama.
1: Balanya yolong nak kon balanya ngama nak kon ilakang burat toka yolong nanya naya balanya.
2: Napuka oyolong.
1: Napuka oyolong ngai toka dia luang abot terbikin dia kyolong oka dia kyolong oi kam guru tu meringan ngau guru tu meringan ngau ya kata kau waktu ni orang kain lekali lil. Ka waktu nan ngau itu ya kyo ngau kan nan ngau tu alih ngau ingkar artam rambangan mar merier mera merang tu kakung kau main tukar melang mana cian merato ni namany makom o ngonyo malato kanar tan minya na jel tunar chan malato kong ka en kada mana pan marany
2: yo bala en na kole mulka ni maulo mung marang gitir ngonyo le mulka marang gitir maulo mung na wadwal ya ko na ngonyo indi na wadwal ya ko ni miriaisin ni ngonyo ni ento kong ka ni to napong ka ni namaragal ya kayan dao wangay kong man ngon
1: Yo.
2: Marangi kalu lang tu ngai pikan na nalcian ngai tu wanga muk ngai tu.
1: Yo.
3: Thank you for sharing these really interesting, important stories. We might just listen to some music and then come back and talk some more. Ma?
2: Yo.
3: Ma.

0: Fight for the land.
1: Fight for the

0: Yo, name Nolan Bookmark. Na Yako Will, and you're listening to 88.9 Yungo Radio, Nolan Bookmark.
1: So, Ngamma, you've just been telling me some stories about how sometimes the pressure in families that leads to family violence, sometimes it comes from outside, like there are some policies coming from the government putting lots of pressure on Yungo, or maybe sometimes Yungo go to jail when really there's another way that you could fix the problem. We don't always have to go straight to jail. Do you want to talk about other things that we could do to keep Yungo out of prison?
2: Yo, maratula karam dao. No, boy. Ngani ki boy dao. Mundi ngule yu ulungo iramu ngani ki loka. Ula namu na kayan balangay do lingon. Angulungi yu lingon nganya tugama na kurungay to majingula nawi. Ula na chen ngay to barchun marami alkanan ngay. Ula na chen ngay to barchun marchin bala grab na nganya. Mara man nganya boleh cuman doin bala kaman. Ka bala la kaman nano karbiyan yu ni tu marchi 6 month ko ni tu marchi bala jail lel. Ka ngunin ya kuram ni tira. That's the poison they put. Eh? Lulak dunang li poison yul ngawal na purunggal. Eh? Ya kan nguling ngunin man makom na we. Na purunggal dola wuchi na purungwa nga outside na homeland na purunggal wa nga darwa militer. Ngayon to haul family marichi, bukpak family, miyal kayoto, jamar kule, kaduay mereng wal to marichi kanina ka unal bala, muni walang punishment wal to marichi kanina unal bala barko. Instead of bala jail lel to marichi, muni nyay kura jail niya wanga. Mak limer to lost their life na ulipo, mak ngayon to yol ngong unia dira, mabuja na garo imira unala jail ngura. Ginawan, wal to maram sheet na bala nyan bala bala garo imira. Ya kangunin manymak. Unay na wanga walang nananaraw. Manymak ya wanga walang walto. Ahol family marichi. Pila ito yung ikarom do lakara munin. Ulito dira mo karata milk na. Bala ulat na munin ngalende 6 months ya. Munin nga ito na kun. Lali rungir niya bala laraman na ngay milk ko. Ngayon ulipo na yun ngay maram. Ahon siya mga ito ulipo na. Angun inan ngu bulung ayo problem mun inan ngu makka itu bicara ka mar ngara to makpa gara to nawen manen gara en mir makara to nenan ga na ngura ngura wan to langara to nya yun
3: yo ga kan ngai ngai men ma family lo ya ngura to mir ja ngli ya mar ko ja mial ko ja mial ko nga baba be ronga de mire ngo yo
2: ngai men mak ya yual ya men mak ya para nya yin nenan na maraman mandai bikin na napungkan nenan napungkan tuyul ngon nenan na merja aku kayak na merja
3: yo
2: kanan ngu betul rujun dao kanan ngu betul rujun dao
3: yo
2: na ngai itu kalak karam nanukal kanan ngai itu kalak karam kanal kena ngai itu mana perngu nih dao mandanggung
3: yo kamu langu nih mari puyin depo ngai itu na muka
2: kamu lah mari puyin depo berenda kundar pun ngai itu milk na
3: ora
2: kunjuman ngunin ngai itu marching. Aku ni pula nyanyi nyumbu kurang punya bayangun ngai itu marici. Pula nyanyi pula cut mana ngai itu ya kamarici. Mungkin banji wang angur.
3: Untuk aku ngai itu kar kangur aku ngai orang ngai itu ngai orang merang.
2: Yo. Tu kar kangur merang itu ngai orang ngai itu. Nau berjut mana merang dapat itu duit meringu kami yal.
3: Yo.
2: Ya kamu ngai itu turun aku ngai nya.
3: Yo.
2: Karena aku ya pula nya. Nau
3: ngai orang merang.
2: Yo. Tu kar kangura mere dugu ngai yon ngai to na berjum mana mere dapat itu duit meringu kami yal.
3: Yo.
2: Ya kangun ngai tu turu ra kongo nganya.
3: Yo.

0: program is recorded by ARDS and funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, which is funded by the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
1: Ma, yo, kwenda o ngara tola karam ne malangke makore ngara dwal bi puka ngara tuna kun la karam da o ngya makore da o na kunya kurpu da o ngura nalel na kun limertungura ne maya makore kala ngara tuna kun ga la karam dwal da o ne malango radio ngor ya la bon makenga ko radio ngor rira kai ngarai ka dwal ngara tola karam da o ngara mendangalang o Nau pegan jipui, ka urpan pui. Mana uni mereka ninan, uni liwa ngangur. Ninan mereka palangai bicara wangan ni. Nau ingan jin. Nini ni, di alwa ngangur. Ka ngaran tu marci bala meranu anara ulit jalan limurung jamar kulew. Peratura marci rangin nama ngulanakko bicara. Palangai marci nan. Palangai marangal. Pala marikinan ngay maranjal kon. Larat na. Chachayo riyarok. Yarop tura machin. Pala rangin angala. Rangin angal. Ngay kan ngoran bar kubi. Pala roi kubir. Marikin ngay. Ka mak ngay tungun ni milmikpan makpay rongi. Jaya ka ngara maringi milmikpan ngay rongi na. Kapuhar churu ngay machin ngun ni maranjal. Ka mulukur yodobok. Kangal ngay rar ranging or parangay kan nawin kurtan daga-daga yoro daga-daga balcham nanan kan ngaw yura bala machin rar irangay mitur makin kangay rulang tur ka cukur mir kangay kana rulang tur cukur mir kana ka makin kana pikiran ngay makin mitur ka rulang kadara nawe ngalte tinya yukur ka doan dia bala ka cukur tumur ka kana ngay rulang tur kawang kay macho yura yura machin Baik, palangai kulun na jalak tur. Kulun na jalak tur, bilin. Kamen mak, palangai ngurung kicang ni, yau ira, ngurung kemah jalak kun. Yau ira ngay kan, no, bibili nguran kan. Palangai ira macin mah jalak ya. Mar mak, ngulamak, tilkur, mar mak, ayo merkut malah. Palangai ira ngay, bilin, lirikan jay ira baik na. Panakan narat, palangai pinaran. Mainkan ni nan warau maru. Nau ngai naran main mak. Ka mercin ngai bala. Karangan ngai nawe baricur. Kulon urkapu maru. Ka baricur ngai kanurangan. Kalkin rali geling-geling jero. Kangal ngai rar. Main mak. Palangai kayak tangala. Kayak tangal ngai minta langur ni nawe rangan. Kayak tangal ngai. Paramacin ulak lang tura. Paruan terang ala macin ngai. Paruan kana. Kangala kakana. Kangan nak kana, mana dia ngalangai macin wari rungai beraka pemang macin dot, pernah macin jalak terangai kagana, paruan kana, kangan nak kana, pikir ngai macin, paruan terangai kan cukur yang ngoran, pengen yang ngai murkum macin ngur kangal, yang nan beli kabi kan ngapangal mana namin, main mat, balangai ngai wari rungan ja, pelalup mana ngalakan, mirip mirip ja. Manajal kyang ni kabi muka kan ngapangal manam dil maja. Kami rica ngay belen. Kana ngay pi. Kana ngay pi kan pumar. Bayang unan mo balik na mri ulung. Ngay pi kan kana pumar. Ka pumar ngay belen. Paritul jana unay kalup mangal jata kay ngay birkay ro. Bing tur ngay ni unay pi na bicar. Ni ngay uang kay ngay lawarangan luwap mangal. Wapan ngay urangan luwap kay ngay ngolil. Pala merkin wari ra dut na wara pra. Marangal ngay jukur ngunni ngal tetinya jukur kawang kaya ngay jukur mirian. Marangal ka mulkumin ay jalak tur. Mulkumin ay jalak tur warpam. Mak, ngulan namin ako lupur ngal teri kawang ni ngulan namin ako ngwang kanja kawang ni jukur mire. Pala ngay tangamir na. Tangamir ngay kawang kaya ngay nguruk nirparkana. Nguran kan. Ka tangamir ngay kamiritya ngay kacu na. Nguran kan wang kaya ngay maranjal. Pala ngay lukan ano. Lokan ngai macin ngoni jukur mirja lokanan lokanan lokanan lokanan tawarna ngai nganin nan urpan kayo tu mak marma maklurkon ninan walkan wanga walkan ngai tangal ka na walkan ngai urpan dun na ngai kan ninungay kanwa nga ngon buka uni nanungay uni milk ya nanungay urpan unaw ko kanju uni ngay urpan ya nanungay milk kayo to ngay uni diri ka nga lurkon yo to nanungay ninan mrakan ka ngay uni kuya nga namin ka ngay pinyan uni bli baba miringon ka bayang ngay ngari miringon yo to na dingking pirkairo kalukan ngay dawat mangal yukur miriya murangan ngay marangal uni ngay kan makin nawap mangal walang kunyi urpan ko kayo to walang kulpur o wap na nga dyan ay dobok para marikinan ang upan nga iwa nga ni rang ikor nga tilang ay marikin duwat chaychar ka nungunal bala naungor duwat tur nga iya kapulo nga iya arap tur kawaya lakura bala chaychar yur purna doyur tuhan na dola na dola na dola na manjak pulija limurong ko pichar nga iyo urpan niya yun tamala. Tuhala na nga rin, na may baba, rin ko na malang ko po nana, mahanyal ko rin niya, maharin po nana, mahanyal ko rin niya, limrong limutulog kayo, may garay riyan, pitcher. Ngayon na nung ibawalan ko, umarin urpan, siya nga rin mahanyal ko niya. Ngayon nga nukan ko nalpan niya, yukur, may karaling ngayon, ni kataran ka, nga lang anak na yan. Pahang ngayon palang birka, yun na yutong, yun na yutong, nang gulupurok ngayon tam. Kangayon ko yung namin ngayon, api niya ngayon, na huwi kanjin niya, palang ngayon ka nung, barday na pala, kuchkuchur walang ko niya. Paling ngai berkat orang nak ngadik meringun kayu tolor kon kangal jam kini ratna. Paling ngai teh tuan itu malang ngadik meringun kaya mar kulingat ten nawi majal kecer. Yup mengalah ngadik meringun yup mengalah kecer ngai kakak dera. Kami cap cer ngai kongkal kalau kapai ngok kawar wepo nawi rangan rangan mir roko mir nawi majal kay yup mengal kak picture par par punungar kamangar kangay atang jukur o kabay ngo kagot par kabuluwang kay ngo ka picture bili kabuluwang kay ngo kabuluwang kay ngo kabuluwang halal halal na na to lang ja nap ngo ka ngala na kadara na ka ngala kadara na yan na ngan na ni ka na na pruto ria nga matrin ja manjal to tara ka na ni pulo ka na ngala jukur mili ja galali ja ni ngala pruko ka ngala ka na wena makina na ni to ala parang atumro picture nini na niki matira nga rin nga karama-rama pitcher ngayon nga ni ko yung gandhi niya yan pa ngayon niya iruangan matira nga rin nga karama-rama pili na yun ito ala na ba pala niya jahal ka nga Amerika nga yung may pa pitcher kawara nga yung marang ala kaya ya ko bati marang ala ngayon ka ngayon nga ni ko yung mara yuto niya mara yan pa pala ngayon wichar yun nga niya kaya hindi na nga kuchkuchur niya nga ni marang nga ni duri yat pitcher dawat nga urokuro Muni karan ya ko bati kaman mak kanin bicara ko kangaran tu nana nain kati yang kunda yutun diri mulio manyanin kanganya nain bicara bila ngai marang ar kunda ninda ko bicara kangaran nanti kunda yutun kaya bicara ngai kati yang luli kumru utri jurup nangun nawin muni nawin kunda ka jurup tu yang ngai muni kulun ya kamapun muni limulikan nama mapu nawi urpan na diri multinya kamapun kaman mak utur niya ngayon ngayon kumur niya ngayon pala na ngayon binbar mewinan ngayon pang may liki putur niya ngayon nawin urpan niya pili ngayon ngayon kumur na utur kato niya ngayon pat na utur niya pala ngayon kumur po niya nawin ngayon daw yura yakan na ngayon kana ngayon to putun ang atin niya ngayon ngayon urpan niya ka putun namir yan ngayon landi nga niya dari muli utur kumur yan daw na ngayon binbar niya kaman mak kangayon ngayon bicara wangan eh Maranja tu wandiri na bruj-bruju na bala na wari ngupan muna. Marja na nga ratu wandiri na winya ina uni nga ratu bayang una maramanu na uni na uni ni ngulika. Bayang nga napuru na manjmakku na nangala nika na bayang una puru na nga ratu nagajamal kulit na nangala. Manjmakku nga la. Nga napuru na tu kanan na maranja tu wandiri na napuru jamal kulit rako bala na muna wari na nga napuru tu ngupan. Marikina nga napuruto, duwarto na, yaka na napuruto na ito namung obulo, bayang na yan na bitjara. Wanda rin niya nga rato, wanda rin na yan na bayang na napuruto nga rato na nango, bitjara. Ang nga rato biya kibili numala na bayang na nango, nga rato buton, ka buton na yan, kaya ulan nga rato ka jiwar kura marikin buton, bayang nga rato na namire. Tuwa lang nga rin niya, unikatul ni mani irako manjal ko, bitjara. Pana ni ke butro bele lai dal ni dale gawana ngatumro wana ngatumro ni butro na ke kapai ngana ngale tuna na mere ni kangara nuna tu bai nguna nama ni tu ngara na yaka nama kangara nuna tu yaka na nama lai dal ni tola mitre ngapi char ngai nan ngo im na wai nguni urpan jawangan bai nan ni ki putur bili lai dal mula yul ni tola wana ngoi ngula lai dal mirin malanuma pichar ngai urpan ja kangai bigar ngai mangan na wai kanjin kabilin ara do butu na butu na yan ni tura bai ngun dal yon unil bili ngara to dal yon na wana ka goya malang ora ora unil ngara to dal yon ya ka ara to wana me dal yon ni ni ka na chen marchi ngara to unil bili yan dal yon na ka goya malang ora ka wana ka goya malang marchi ara to unil bili yan dal yon pitcha pa na bili wa ko me ni to ale mula yor wa ko me balanya unil ki bai ngwa ko yoro jamar kule ka ngadi miring wa ka jamar kule ani leki bai ngwa ko yoro ka bicara ngai urpan jangan ka munye urpan na kon dua lida o numara ngi mar kule nimato ki ngak ko bongkong pala nyang ni merakan na we wanga nyam ni merakan ngar kin men merakan na mani ya ka mani ya yan ngai na we pala nya yan be ngai yol nan na we yan be ngai tapi nya tuai miring we pala nya ka ngai nguni ngai biar ngai nguni kura nama ngai kura nama langgar itu tuan melanggar kang ngai nguni kura pergana kama kingan kura pa kang ngai ngai kawa ngai ngai kan ngai tanggal kang ini ngai kan kang ngat tanggai kan marangar kang kapung ngai kan ditutur kang ngat tanggai kan kan kuri marangar kang ngai ini mak kabi cina kau yang ana yang ngai lukan kang ngai pijuk kura mir kama kingan ngai kura pa bayang ngai pijuk kura mir mak kina pala ngai nguni nawin wah wira ngai dan wira ngai kayu tu nama dang pala mada wadinan warin ng pangon adil chin mo na para kumbir na o doktor abilin ay bay ng mga waro yun na naman bili lahi dalo paano ni kibur tura bili lahi dalo ni dole wanang at tumuro wan karak kabala niya pichan min mga karang ni wangan na minay ngari chin minay bing uwi manjal ko yan bing ay ngunit tapi niya pala niya ngayon na uwi ngay wanang at tumuro kamaking kan guru pa yutun niya ngari bingoy pala niya na kun limur yul ngo diyang bala niya kun limuka yul ngo nina ngili muli wana ngiri yang ulan aku mitir ya kawana ngira yan ya kan limur muli lai na wangan jala yurga na ngu kurupur yur ngun ya pala nya atu kan ni matuka tahu na kun matuka jamar kulu muna ula karam yakur kurupun walang malu matuka ni ngama ka pirka yun wal tuka nguni ka daru wanguni manikai na we malam tahu nguna na wangur na wangur alpisi ngur kandu malang ngura taru wat tahu mir pala nya mirka matuka nama bitja mirka nakun tahu ya pala nya bitja mirka tahu mereka ni bica. Kabelanya ni malam jam aku dah undur. Buk makau jam aku. Ya lah ngomirin matuka nama. Kangaman matuka. Kabelanya.

Yung mingin mo rako yung Radya M. Subayong, diyal yung nakulma ka nga may 8.9 FM, diyal kaliwin ko ka stay tuned.

0: 8 o'clock morning.
1: Why, money? Nana pini darung lira batala na. Batala ina na pini lira ya. Pikir nga inga nyawangan irmar maru na na. Pian ni na la. Pian na nga iwangan inga nya. Pala nga ipin na. Marara ya nun na dark tu na. Pikir na nga iya. Nga iya wangan na warang ya. Pala wap tu na ya nga iya. Pala warni na na. Warni na na ngupan na na. Nga iya warang di wat yu. Nga iya warni na warni na. Tali na. Wah, kung nga iya warni na. Little red Mulkana nganya meyang nganya nguni puter wi da bla biri unana. Tuana ni lungu ya warang ya watu ni tartuna. Manyi mengunanan ngu. Atua ni kura marci ni. Dai kau na hijala una. Biniru Little Red Riding Hood na niru tartun ya. Dia ngu ya haranuna biri un bla ngupana nya dakul yuna doa ko. Ngaya wadina rija kura. Rija kura wadina piya di nana. Biar ni na putu ya wila wila na bala lere ya win dina na wandi dina bala ya kana wandi dina wandi dina wandi dina parku dina tuan nuna ngopan ngana po rija kuna bicha na na weka parku dina na ngaya rija kuna wandi na biar nunguna rija ku pralu na unya wandi na bina wala biliwa ya nganya ngopan na dakul yuna batala yuna dagu weja ngurungi malatuh. Yulu ulung yati rami ita wato. Picha na. Pulia chatu na nganya. Chatu na ya nganya. Bala ngay manyi mingu ya. Ngune ya na bala. Kaktu na na nganya. Kuk nga manyi mingu na ngay. Bala wangan na. Ya kandi yuro bulu marchi rica ko. Ngay nana batan ngay na manyi. Manyi markab mi manyi. Ngaran ng warwu yun na picha na. Bala ngay wangan na. Ya kandi yuro bulu marchi rica ko. Tika na malanyum, warang malanya, rijangun nina nina madakarik mi, bicana na. Ato yana yucola, tau Little Red Riding Hood. Pala madanyi, marcina manyi mungu, ka Little Red Riding Hood. Marcina madanyi, kayaan mga emul mi, ngate tawat mga pala.

0: Thank you.
1: Thank you very much. Yo, ngara nyako, hango, ayo ngokota ngara, era ringo, ora ora ngara, papurun, mai mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Ngaman no maka, yo ngoere yo, tiya, irkala, ayo lingon.
2: Thank you.